kariya kare kundire kare kamle kasaw ngi bangir da kam moy ko tura du kundire kiga yanaka e hamga de turnu kaydan luwangu bi du way da kapna way ana dule chaka wayde man kan.